ebantwini besu uyangiphika ngithi ngithandana nawo bathi uyangigila akusiyona indlela yokuphila leso kaso sempela ukuthi ngiyakuthanda mihla namalanga ma uwudinga ma ushashi uyangishiya ebantwini besu uyangiphika ngithi ngithandana nawo bathi uyangigila akusiyona indlela yokuphila leso kaso